0: Mabasa ya Nzero Mbawire. Mabasa ya Nzero Mbawire. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira bantawe September 9 pakati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Yambira bantawe sishanu na mpindi makuma tatu. Aya ni mabasa ya Nzero Mbawire.
1: Lera mabasa la Nzero Mbawire mumvandu wa kufuna wezeza mprofeta.

0: Oh, tia jamina tan.
1: Ah, tina wife. Pangono pangono.
0: Inde.
1: Tubinya.
0: Tenevo.
1: Lagare gare jire tamana.
0: Ah, nsiku za zara ba manje.
1: Jamina bamburuka kumalizira.
0: Ine manera. Siku za bidazi bukanyanganiwa. Kanyanganiwa kubudu. Nawe uyu ofisiyatu superior dudulumba ni mafirano.
1: Eh?
0: Arida chamina ni mbabu ambashita mpeda wa bwadu akafuna wabasani misoro ya mbuzi na ya ngombe ya mbashiri umbani ni?
1: Kanyenye.
0: Kanyenye. Amba kwa nchuhuni.
1: Ha?
0: Ada kunyanga nani? Nishita musundubasa ntedu yanu mbogo ndika mpasi.
1: Imweba
0: mulipe ntedu yanguyo. Mulipe ntedu yanguyo.
1: Mulipe ntedu yanguyo.
0: Haa. Iyo afuna rimwebo.
1: Harare nani?
0: Inde. Ada shaminyangana kubasaku kudaru kubwela nanda jumane. Ndapa shamina mbashita mbanu mpeta. Mfuna kwa basa mbubani. Hei. Haa ulembo ina danda wasilatu kubili.
1: Haa.
0: Inde pakundida chaleka kumwa.
1: Haa.
0: Tangu na tunangombo. Hei mfumakazi yangu. Kundi pepetera hukumwa.
1: Hei.
0: Nandi mbufiririnu.
1: Amba pepetera.
0: Stavuloza. Ziwa la midia. Ane.
1: I'm going to go to the house.
0: Ile da zamara zinzale da zenda lube bukute ngambo na chintu na chibotishi. Da musira wate munda kwanza mweka, mnijangana mweka. Ana da shabwina.
1: Ada shabwina.
0: Kana romaya, da zafunza romaya, kutirani, nkanile gule. Kutaya zamara mudenebo, azia daenda wantuo. Kitafunza wiki 50. Wadu wadu mudona kata zafara mafesi macheno.
1: Hindi macheno na mkofi
0: ya wali. Nangofi ya difuntui. Hindi. Ya sasamu banka shava. Da kutandiza, aku atandiza wantuo. Alumbanale ana kulula wala bwino. Pakutembo nyamu ya ule akalimundu.
1: Akalimundu.
0: Zokisa zwaje tukali zwashuntu.
1: Zwashuntu.
0: Ndiwa bari mwana nsinari mpale pampei padaliriwa.
1: Padaliriwa. Masi tutembo vera limpa kutu msirani kutu chetika.
0: Aya ine. Chimatu di ya shamina tushitika basi.
1: Telefoye.
0: Tirani. Kwa masau.
1: Hai.
0: Sono ningamuona maferano ni kuzani.
1: Tabu.
0: Nilwandu wenda wako ndika wani shari na. Na boazi.
1: Tabo.
0: Basi ndi.
1: Ya, ya, bani. Kutonga kuno zinza, kutonga kuno zinza. Ima. Hii, ya, kumbukira lumbwa na basi. Ventura. Agbashiru mwe matambo. Oh, he.
2: Bayabusa?
0: Inde.
2: Nafade, nza kabinango mungushira ora sound, boba da
0: ina ugu. Ne, nikaimba.
2: Nafade, nangu akunamata kote mpingoyo waku.
0: Uwe, nteneboyo.
2: Ah.
0: Nikaimba kumbugira rumbwa nawa. Amalala kuzi. Wene jiritu.
2: Mwaona?
0: Nene kirishu duisantu.
2: Mwaona, tsaba.
0: Inde, na umweyu mwene sinista.
2: Inde.
0: Madame. Verdade. Mbafuna kwa hii kapamwe ya basi.
2: Ya mwandu.
0: Kwa pemperera usiku na maskadi.
2: Amba shita kuti.
0: Maona zun.
2: Kuti mpingoi ukule.
0: Maona tabangu.
2: Mba mwaredu mbafuna kufendera nao kairi kawidi.
0: Indi.
2: Taisi nangu tingafuna kuti nifuna kwa mbaluwala. Amwa unzona mwena. Kambu kariyento shano.
0: Amen.
2: Mbafuna kuperana na wandu.
0: Inde mwene vino uyu dani. Napotu mbaeba. Mapempero valbensi. Mbajita.
2: Inde.
0: Rakasaka tariba rikisa ta ta ta ta ta ta. Riga ta pa pa ta ta pa ki di ya ki ki ki ki ki da. Bak rig buchu drupu do la di ya la. Wera mwea.
2: Inde.
0: Verdad. Tani mai.
1: Ify.
0: Inde. Ya.
1: Bangono.
0: Iku kona kuti tsonkano atui. Mfuna kuti tichite dani. Uyu.
2: Inde. Kumbirambo umwei majome goi mumu na matiremu.
0: Nandapa.
2: Umwea mbakala ubone na utando usika na mwanashe. Mwepo.
0: Kwa
2: kushida.
1: Pano. Mfuna kuti tiyande. Kiambe.
3: Yende.
2: Ndivoka kupempera apa kunzulwa kuti tsiku ita ikhale yabwino.
3: Yabwino.
2: Ah ndivoka kapempherera topa kuti pempera kuti anthu alamba tithandiza wale kuti Mulungu akukanise kukhala nafe.
3: Maona na.
2: Yambe atipakana kuti kumaliza kwa nsindai.
3: Kwa nsindai. Kuona kuti igreja yokayoka na kusaya mazirimao wakunjawa tingpanisalini tingpanisalini inde inde amen igreja
2: amen
3: amen amen
2: ningati jani mkulu wati payabusa jindu jimbadeka kukara kupatana
3: patana
2: ngaenda
3: kule kuyu mandie ngadzaka kumana lombwana
2: wale ende marisere ni siani mbunzi
3: maona tsapano ini santumea
2: chamuruga
3: maona tsapano amen
2: kudibi
3: kudibi ngadzaenda kumana lombwana wale
2: usaroma wakanyama
3: maona tsapano
2: nakazashe mebo
3: maona
2: kupika tumbalame kushita kutapirira kati umwele mafuta mwele atakhala ya nthanga yale nde
3: amen amen ndawo ife bano tichide nkani nkamunda kadawe
2: inde
3: ah kuona kuti pano pafunika maheu tingati matambo mumu khondela nayo ni bauleni wa sinista tichibweresera rata mapira chimanga kuona kuti ni mwandidzali nanyi mapira ayo mwewe
2: uishi kulawidza
3: maona tsapano achibweresera mapira ya uyuya
2: tonde na mapira ya Malawi
3: dzati FM kule Mulungu anauna ngalekerini basi kuti chita kanga chepi
2: maona
3: ah
2: ne
3: indeed. Mm, and down wonani wonani ndipo tidani timpemenere pemperere kuti ah kuti mwe apana umwa mbwerayo umwa kafamba lini amfamba

Izo ntawa vizile watu za shizu kumine bozi na pindi kumina zinaye maluiru kwendera wa kumina zishano. Nintaya kuti tuwe ringi masambu na yumunu mshutu. Ah, vizile watu.

0: sosera ma atenza utangwa chenjanji kati nakanzwere kalunzwa nungana
1: dilemezo
0: hehe
1: kutari na kutari
0: kusigi umanova dama damambo noi mmoneni nkopi ya chenjanji yesu erinzulu mwene yesu dama narongwa dama yo hehe ndaseka iwe ndaseka jambo jambo chingike haba matanga munda mwayavu

0: dzidzi wakwana kumi na ubozi na mabindi ya jimakuma na inamashanu 23 horas e 45 minutos ta tanzai sambuya Martinho Inácio bukira goli goli indistrito muntra kontokozi kuna muntu dai kuna muntu ngabe isu sumine pontu kontokozi masikwa didi kontokozi
1: Masiku wa dita mkonda radio Mosambiki bukira kuzita kuteli pati kwa ngabulu mchisa mudarara zana mekaya nyangoma.
0: Ndukulunga nani papa?
1: Elie Shgunda.
0: Ah, mbuye Elie Shgunda. Mwagwere na mwuzi kani?
1: Ife diri kulungira muno kubayero mate muno mu zona ya prokura mdili kala mdili na gori gori. Angono, angona nyapende chea.
0: Hapo tani pa huyu chirumbi chanjero ya zala pantu urendono kani?
1: Chirumbi chanjero tukona tia zinambo kangati hati verambo pena tukuna muna jinga tukuponda ponda hada kaa kutiwa hati kutitari ya mazen kaka zari kutipandira pakati nakati
0: imwe kweko kutipatira mpa internet mpapo
1: tukupatira mpa kuna nanji kaya kuna rajombo Mosambiki tani ini muna lembo kumu kaya liga sawa usufaa nati nkabeku la liga sawa nati ndapana mungu wakanda kuti
0: Onde a media? Ah, pia koma mbuya gunda. Lero mukadenda kereka imwe lero?
1: Lero ndapita ku igreja, ndavisira Mateo 77 na pemba na basa na kokotsa usu na fungulirwa.
0: Ah, enende dai kemwe munti manje ne. Pemba ni mphapo kuti tikupaseni, mfuna pemba nyimbo yani?
1: Nyimbo ya sine pano kuba munangu Tertu Faria. Alex ni sama kwala ati Chipu nasare kufiwana mkamweni tikana kutikana tazalachi.
0: Mr. Makuwaro nayo?
1: Ni mwemweni.
0: Peno ndinae pano, peno pianga.
1: Masawa wansini dikeni pianga. Mamuna nkuri nyakwenda simao kezani kuti. Kuhoniwa nkana pia kutiku nishipejo.
0: Kuhoniwa.
1: Aha.
0: Gezani, wadi kira ni saki Makuwaro. Apo perekani mpapo mwenyekiri kuna abali na ashamwali?
1: Ya kuyamba na pereka mwenyekiri kuna paiwanga nyakudebala mamuna nkuru Gunda. Kuna maiwanga Flora Antonio, kuna nkazanga Lutu Sazatu Kantolo. Kuna hii mamuna nkuru uneze chomba kama nga kuanga na mamuna nkuru niku kumoseji kama nga kuanga. Ya kumarikira pereka mwenyekiri kwa mamuna nkuru Kastro Ponjesi, mbuya viajeru kama nga kuanga na asima ulimpeza. Nambuya aibu jisupu pateli, nambuya vitorino para.
0: Mwafika kumapetu imu.
1: Mwanankuru nsendi kufuna kuti aprina nyimbu ibozi kuti ya mwanankuru no isima ulimpe, mwanankuru ya isima ulizani taitayo misa Makuwaro.
0: Nda kuta pikulu, piti sana kutifesera?
1: Nda kuta ndini mabasa niti mwanankuru mbuya onezio juu.
0: Nda kuta.